hamatani ni haba kada kume nungo tumana igo hamatani ni manungo habuka alo kume nungo kani ata huna nchime ike umu gana nga guneni ike na imali nungoni ike na imali mpale so nga demu nye nike ya remurana ike na kirina di mtoni chikini marini na kata kumini kusuma haramare mna huni shime nye kenye ni Allah sana wa sana.